Patiamusan bago iti pakiw ni Zanzu tukanangan bagyah kami tabinay. Hazo pihi mazada kapabalan sosyal. Pisusutanan ko hazo sangkot taon iti tabinay ito agumu makiw ni. Iti na pang manta di Florita Kinajil mamihi hazo di minis kami dyan mondom do tabinay. Robert Anun naipi kuiziaw di kasadap di Frankie Limus. Tatavag ano na po hazaw di Justin Simol teka i Dato MY Ismail ka nga ba kung ni ko hazaw di Dato MY Ismail muntok diya tatavag mantad tawaw di ay tando nung manodo dandi kapivosen di diya Rex Henry mantad dahil i putatan kampung baru putatan makyuni hazaw pasan tantad go hiyan hazo di inay Losivin Joingo. Mah iti nang abi hazo nusudan hazo songkoton kau niku pakiu ni zandia zu kia tapi nai kinalo tako hazo ngavi diti.

también hay con Gaby Pogui, de Cotiambus, mi ampai, Popongo, Bangu, de Tohu, Hozomi, Susut. Babay no diti, kibana ko paihan, do mantadi ponikon, JKKK, Kampung Muk. Di gundahing Raymond, Raymond Fung. Do kiba ababazan pitabangan memihangga do lahan lipaga Kampung Muk do tadau bai no oma masen iti do ko timpu no di jam ka bau do ngosubam ponikon JKK K i Fong Ming Anik maki magahap do do tapinay ngabi do i Kampung Muk do mikot tumindapo di ti pitabangan membakas teko memihangga do disan lahan lipaga tadaw baino ko padam duwa buhan di tiko sizam tumnimpo di tinu jam ka bahu nong subam apa ambanan bo kiba timpu nga sibato da moy tamba timpunan tumimong pahay da it hinaminon di tapinay Alexander kaditik magovit na da bakang pamutu da pamihangga bo igana ko sa dango putay tay ko misin pamutu da kazu sa kadazan sa biyabi tuhon magigizan kapagawit na kahantazan maza di tipitabangan kotahodan na augigi na na kotindapan di Yesus kaditik yan no tabi na yung abi Kampung Muk tinda po na yung ababasan di ti ada ba ino jam ko bahu po nam tu minit do nga subabit po kunta ko hozo sumusut po ng kotahod na di Carlson Huguan Ansibin Pakyunizan di Anastasia Modili Sultanon hazaw di Lina Lasawi iay tanda tumodo no Pakyunizan di Justina id kohoingan ku kadi Winnie Siap Pakyunizan teko kanangan di Elizabeth kinangat ako

0: こじらしスワオと思います。
1: Pati mo sa ato ko o timpu ko sa imbahan boss kada san tapi nai ko ngabi do tadaw bay no diti do tadaw bay no ko podom duvo buhan ko si zam duvo ngay bud bang podom nom jam ko bahut tong podom 2 minit nagi itbo do dong sebabi wakun to ko lahan tau vi ingka na hozaw di masel gatisi.

Tapi naik kung avi kiva diti isok kapayhan suang hamin omitin panganamit dagay mantadi Roland William da mantadi kampung Bantayan Inanam. Papayho dam ni dupogun i Philolin Doiwon di jam kotahu dumog dam iso minit min susubab di bay no tadaw ko onom ko padam duvo buhan iti kasizam da daya idhamin pungusapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantan no do kaedan iti manudi do papayho do sinakagon kotim id talupid. Om sontob tapinay walis kinovangan naging abid ay sadu tayko id samok. Aw pa rin na yan sa nga nasakon at tinandi tong atiagak Philolin Doiwon tu mandad po do kay katan diyo sontob pinayho. May natahinasan suguta kuwagu. Kapayhan suang amin na palitingan na bitagay mantadi Roland William na mantadi kampung Bantayan Inanam. Papayho do minidupogun i Philolin Doiwon di jam kotahud wong padam iso minit min susubab di maino tadaw ko onom ko padam duvo vuhan iti kasizam na daya idhamin pong sapan Queen Elizabeth duvo kota Kinabalu. Mantano do ko iadan ini manudi na papayho sinakagon kotim id talupid. Om santab tapinay walis om kinovangan naging awi day sadu tayko id samok. Aw pa rin na yan sa nga nasakon at tinan di itong atiagak Philolin Doiwon tu mandat po na kay katan di ho santab pinay ho. Ingkakano iti kapayhan suang amin.

tapi naik kuhabi it pason ko edan mantara kaya dit ko sa imbahan bos kada sanditi montok paganakan di nakotoguvang datimpu ko edan siyo na kuma diazu.

tapi naik kong api ko suvo do taban do tadao bai no ko padam duvo bohan iti ko sizam dongo suva dongo sodop om min sesodop teko dongo suva bai no min sesodop om dongo sodop mia gana pang api ko suvo iti tapi naik umasam dai pipi akine isanon hobi na kosapan ng sakit nekat binasi. So, hiya na ipakyan nun. Takoy, timpo niti, may da ako kuwang di dahil siya bukhisun. Asam niti, awi asapo. Kapamasapos na ka sa da iniba. Pamagunan tako. Dadi, tabi na yung kongabi, miyang pay gontab hinasu, dupo nga padam tau, darja Celsius, am tasibo, datang nga padam, takabas na nga padam himo, darja Celsius. Om takabas yo na om tasibo dan dumong dam tahu darja Celsius. Kapi mo siyan na papapanaw do nuno po kukuha maon do itim puliti diba pitabangan mamihangga om kiba nagi mo itinapo na kalamazan dati konsikan za kumade diazu hansan ohanan tumanud ko zuvo diya tawan nagi kani tabi na yun. Bah, kinakota ko zao di Justin Tadius Pinium Pangazan at San Pengungawi Lysius Tuol.

Hozo di Justin Tadio Spinium Pangasan. Hozo kababago di sino. Hansan na his ginabo na kong hozo diti kakamoy do pisa sa van. Sabihin ko nga bitin po toko da ito sa imban diti mupus-pupus no. Do ay kat jam ko si Zam. Yan pa ito ko katiyamusan da ito sa imban boss do sina. Boss tadaw may no. Kada do dizo miaga kada dumadi miaga do gunting to papitong kizad onoy na kopiso na dadi no miaga da banang toy ko miaga da banang om nagi totombi sunungi ma do oluo do katinsuk nga popiso i na kopitong kizad. Dadi sa anak ko sa niti, manak na ko po siya ng malakat, montok na subay tuhun, sundong kataguwang na panginaman, iabasan. Pumusabay to ko, boss, tanaw bay na niti, kapinari. San po, kada dumadi, do miyaga na gunting, ipopitong kizad, onoy na kopiso. Dadi no, miyaga na banang, tay katotombi, sunong tu oluo, do maninsuk, tay ka oluo, nga popiso i nakupitong kizan. Dadi sa no kapasidan niti manak na kapasya ng malakat muntok subay tun sundong kotagubang do panginaman. Dadi sa Dennis Primus katawadan mi na kinango tapinay o miti hazaw kanangan ko sa di Lucia Tati Bibi pupusan ko miyampay na pason gampizo pibabasan dinok mga bi do namot

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Sabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amineong kaong kakabilahan bi.
0: Kamemon
1: masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

0: katutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulun ra media sosyal. Ang umbolora ulun ra media sosyal to, abulang iwit ra sa sangulon hino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimpi nga mahuna ra raho-raho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, puno pagkano raho onsoy batikin, ika puno amatik. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Mitawag indoran mong bulis tayo.
1: Paras na mangining takapioro na rin bay, tari Victor Maidin, Kubayaw ra tinuliaran. Ining hong takaw rin natin.

Paparam ano maribulan sila kasiyam sa ribu siya mga tus ano mga parang talo. Dawintok matang, nanirangan rarandok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah ang Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayo, kapulanur pirot ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mababaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, entara RTM teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Malisun. Ia nama sauk kini betul jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti ma bajajo rakrigagan. Ma patutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulawon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ani suang rutimu inansa kondo inumun takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung raka ligagan.

Ayos na mo ko na piyo bili ni to rang aranta ka ando nang atora bili ni Logira Facebook Live Mike kasun ni tari Angeline Malatim kono kansayan ararondo marokanom DJ paringkonangan Angeline Malatim kansayan ararondom amo ko ni nakrangan takawi Julius Wong Wong ami Marajun Marajun nang atora bili ni Londo Mogondo konilo kansayan ararondom DJ ngangirangan-rangan rasa ba VFM Monsoy konilo paringkonangan Julius Wong Wong niak Marajun Marajun Liliwara gini orang-orang takau gira TikTok Live Mike kesenintari May Sami Linda niak rangan takau i Dominal Domina L nangatora bilin nilo konilo kansayan ararondom paringkonangan rangan-rangan rangan-rangan takaw din ang atara bilin nilo gira TikTok Live My

Mabulintok magaraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabulilumaso in limo ganda aralalom moporo ngaminit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyo ralalaing, untornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pai takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupana kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakursi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Membala mataki rabala makakuasa amun makakito lalain naput aralalom karita.

mentok papelo te kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panama pagjam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Kulik ko gamit pero Elvira Pilipino sa kasalimbahan tako ako sa limbahan Boros Dusun in Sabah FM. Mami Aldrich kado bah bah bay na DJ iti po pinampang nga haro man ako karabaw ka oho. Dari pagi dat aduhan na mimpan ako kada ko panakaw kanta. Oh, sa pung papitongon, namulok papitongon, jam ko siyam doon na po ng turo minit lagi. Kada na kaliway, so ay kahitid piro roman diti kasalimbahan, miti lombos, mayad FB yung nagi TikTok. Kano ko dat pong kapasan, maya dat WhatsApp in kusong isa siyam, apat siyam kusong turo walo. Megal dat dit no basanan kanu dot papasurat da pasen do kayo suai ko manip te ko mamarakam do rolo do kayo apa yang kuro po au nuru am naruon ko pia harapot sa minute labi labi asaro ko dot atikin tikin na tambalot di man ong kapay do nung anaro ko pia au nagin da milod pa ponion to ararontob diti nugati timpuh dot kaponian. Suahon ko tambalot datino hitihid FB kasalimbahan mitilambos med FB apagulo dila malhis ta ko pa mayampay sinding dito tanak kampung montok na kayo na montok natin tinsanan bahay kasalimbahan Boros Dusun Sabah FM sanong kapiya.

Kagulit ka wag mo pero LP Rapiel Pinos si kasalimbahan tako kasalimbahan Bros Dusunid sa Bahab FM. Akan ada kaliway dat man hak terhian teka ano gari a like teka kasalimbahan minti lambus tatu ang bayan kata pinay. Om suay kay lo kada nagi da kayo liway da papa ilang sheh diti kasalimbahan tako. Maya da FB, maya nagi da TikTok. Sabah VFM Vigood. Hitihid FB tambalut ako nakapaguluh minay ponuaw i Maria Johan Ponsiko Maria Johan nam terima di Maria Johan dat mangabi diti kasalimbahan tako kasalimbahan Bros Dusun id FB dat sumuli dat tiswaw dat ang kambalutan kampay nagi Paul Eric kapisan ng antatuong i Paul. Oh, kadi Maria Johan no kadati. Kapisanangan da tatuang

Itakaw na pa kiguro kapi ang magidong waig di Tabagal, matag ka waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Na ilak mo itong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Nakaila ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk po waig to matdapo ngatadal kalidasan to kau ngakikudo dagit adang at panginginom.

0: no, ma'am. But, alam saan ako datang so, nung kadapan ako, musta nung katungagan ako, swab, at lidas-lidas ako, no, nagpataguangan ako, dat, nikig na daw, nga barakatan ako, naladat, minamangon, nga awi, titi, so, good ito, gumo, at ang lison-lison. Eri-re na, LPM, para magkano ko dad, sinding dat, para no, tengulo, dit, eh, kapi baras ang kapi kita kai sa Patricia Subal sire ano
1: Patricia Subal
0: pong kapan kun tong ako malutan pa insa na na makikinungo di the radio ngerin LP pong si kau
1: pong si kau hinakana Bamalan kud mintong manuawa tong ako malutan hitid FB ako ni katangkiadan nga daw-daw na nagari au ating kananan dat papa manua ba kay e polerik insan po hiti sa Binus Gabu Charles Loginon nga hiti nagi mi Elizabeth Bat insan po ya Anita Thomas kapisanan tatuang DJ nagi insan ang tambalot sa Bab FM kabi ibasan ka di Anita haro nagi pamati di Charles Loginon di pasan-pasan tadi ba insan tatuang tanaw konom kuma DJ am lagi tapinay tambalot sa Bab FM FB makikinango nga may kasalimbahan bros di sunod sa nangkapi ang kanawa e po ba di Walkman kamisa na tatuang DJ LP nagi alingan tambalot nga hiti sa Bab FM barakata rin mga toko na dami na mangon ka idaulin good talk nga hiti sa nang tatuang tapinay DJ minsan ang tambalot makikinango sa Bab FM malansan na lidas kasasari nga ka ponsikaw may damin gunting Richard Joseph sa Ipo Lucia Tati nga hiti nagi nagi i Josie Mindong Rosaline Vitalis mi aron na po na Taliban ko may ko na panuaw ka sa'yo makita ko ngaran ka and Nancy Selvista nga hiti posi ko Nancy to minay among i Josie Mindong isan po sa'yo po ba Richard Joseph Clarence Wong nga hiti ba harap tumilap-kilap tino umbalan pa na at mamaramit tangis at pamalahawan. Balik ako marami tim malahan. Hello, kapisanan tatuang. Hello, tampinay. Pensa sa dua pun radio no, papian piano pa.
2: Hello, sayang.
1: Ah, papian piano.
2: Piano do sinding ma.
1: Piano sinding. Nung hara da pengulud nga kau ni kau nuno da.
2: Rado saya. Itu dulu kado mah.
1: Nunuk ya?
2: Itu dulu kado.
1: Oh itu dulu, bang. Balan kau mintang tino kah? Itu dulu. Posi kau.
2: Dada.
1: Itu dulu. Ngapa kau dulu? Karena kini kau sinding diti. Katangaban mantadi sami kundahal susu tenendet. Karena wahon imbulai nada dihain jasli.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon para mapadyam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

0: Bahong balang tengok merami tipu melawan peti lembus. Halo, kapisanan tentuang.
1: Halo, kapisanan tentuang ngai gigi tasuau.
0: Kapisanan tentuang lagi kemari airos tete.
1: Kalau izawan itu.
0: Bahong pelombusan apa sen nuros?
1: Ang ketawanan. Amo ipaguho ko ma pada diaw ang pagkanakano ang pagkanakan ko na dating kapong sugod na abi paguho mana mano sa pali umusing abi sa dadali po kung tangazan ko nga amo ipaguho makiano sa pada diaw na sinding na na no kibada pa yung hood sinding di manang ako ay larad ko ng lohing kamay di nga nuhay so nga supay ta daw nga umbudi ba?
0: Nung nugyari, nung asiwatan nga Columbus, to ay sabay
1: mo? Ina mo, ano, inak ako supay ta daw nga umbudi sa kupogi. Sa hahay, di na di daw na kongo di hozo daw di, ding daw di. Ba, mega manus pa din musi, mega di tampulan, di yagang, habi pa di kasi di adumalik, adumalik, ako na pasang ko na kasi, tapi manan nga, mga ino ka sa pakyano na tubat, i kapalintan, da adumalik, ako si kay Kongo, do, sundawin, do, tiap-tiap, do, kiba, do, panakan, so, ako nag-ihivan, mega di ubog, Johnny Upi, ng pag-anakan daw, mayroon di Ingang, Lucia Bibi, hobi pa kasi di Lucia Doyo, to sa lalo ko nang iogo na mong kaplago, may gadi John Matilu, kami, may gadi Malius Baludin, rasao ko nang iogo, nambo ko na di ay sintom to ah, so din saan ko ngoswala, no, dabay, no, ako na ko ahidas, moy no nuan no, po hida sintob nga moy na po kyan mo da tubat adahibay mangkan tubat gumu padati da do pahiman ko dati diti nga ma ko na padi ito do mantado e gisamdal si tam jazo na nga binong kapan ko da so yavi do sodop diti tadaw ko nom ang katawadan nga pidaw gigina dia tukap dia sudego kapisobo bago na insanta daw iin na diji pasuaw patuhanan
0: minka nagi kumadya ponsi ko kumadya
1: minka nagi
0: baham hinaka na pagulodat harahat pasan palambusan ko rohiyan kod pailo na kayo insan po ditit campaign manulod raha ipohoron dot kahopo damunom tulan ko siam ditit minggu tiso tadaw ko tolu. Dahil ay sulap riadah kelab tamparuli mimpun de jam ko siam ko sabon gisam de jam ko duod talib tangadaw. Muntak dot kapelan ketilambus kanu dot meromut di daulin id kusung iso iso limo iso iso onom limo walu kusung onom. Nagi inasko id kusung iso kusung limo apat iso onom kusung iso onom. Kempen menolod raha pohoron dahil ay pondok riadah kelab tamparuli doros da trek jogging kakadayan tamparuli iti da kaho padamunom tulan kosiam duna ribu dun ha padamunom mimpun da jam kosiam kosuabon gisam da jam kodua sedepon mantok na kayo hid pasasarili da watas tamparuli tuaran mau ikaw na kampanya nagigiyulo ba mau ikaw na record dat menolod raha menokodong tit kempen menolod raha. Baham isa pohot nugati isa pohot pamalahuan pagulo makin ng toko sinding. Hello, kami sa nato to. Bakin ng toko sinding niti mo si Rosie ginawa ko manta di Patricia Subal haradayat sinding pakinuan di yubog diti no nga ay sa pengulod haratit mo si Rosie. Sultanan na jambatan pinirubaan manta di Gidin Lakim.

I Florida Love Sobom Laurentius Kapsanan Tatuang DJ Elpit Om Tabi Basan Ngera Bosiko Om Pasan Mantad WhatsApp Manku si Wata De Pelombus Pasan Mantad di Florida Kinajil Shalom DJ Elpit Kada Kapsanan Tatuang Kumadia Tay sanan makikinaw sa Bob FM Boros Dusun na Sanong Kapiyo Sumulit na pasan di Florence Boyjol Helen Young, Dolores Asing, Jose Potilo, Manea Gansing, Lucia Bibi, Lucy Doyo, Adila Duvanson, Amelia Gom E. Maria Johan, Marius Morudi, Minggam Satu, Rong Kampay, Nagi Isontob Ako na right, Nagi Nalihuan Nagi Alihuan, DJ Tatuang Bayna Kami May pasan, no kabar kayo, alam sana lidas tarimo Kilamusat ako pagyamulutan, tabi basan ko managad din sanan ka na Masiko! Midil sa ili, mamasan ako kumadit ang tambalot miyampay tit ababayan sabah bife mga lidas-lidas ngay ason nang kapiyo ka daw. Posiko, del sa ili. Kapisanan tatu ang kumadit di JLP ang tisanan makikinaw sabah bife mbrus dusun na sanang kapiyo sumuli da pasan tango kumbalutan mantad egi sam zet nuno kabar ka alang sana ulidas terima tabi basan tadaw ko nam kumadit ko ito tisanan kadipita Gabriel. Posiko, Pita Gabriel.

Pagbuli ko ang Pedro El Pira Pilipino sa kasalibahan ko kasalibahan buros dusun ni Sabah VFM. Dapat natin ako suwang tako na di jam ko matalo jam ko pa dami sa isa minute tatatuang. Apo si ko kumadit na, na suminiwat na minamaramot na itig konti. Mantok pinapalambos sa pasan di tino harap pira pira kambulatan. Mantok dit aw dati naramit aw nasiwatan na malahuan. Dako kaos. Ato. Babayan palumbus pason pohoron da tikid tadaw ko onom tikid minggu nipun jam ko hopod gisam jam ko hopod misa pampagulo da palumbusan ko pasan pinato da kayo maya WhatsApp kada kinang hoto ko po hasinding diti panimpun tako dit piyambolitan tako di jam ko matalo ihuman ko kagarasan mantad Julius Ibin nga pagulo dila sinding diti.

0: Magalisun, nuno apatut uwan sa yan toko. Kayanan toko ba na diti kataguang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay id suang linaminan, teko walay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, teko linaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Kami senang tatu ang jenting. Kasi ko minay umbaya. Bahom! Dilambusan ko pa lambus pasan kung magkamulutan nga suha ko pati tambalot hitihid FB e Pladius Binsuan Palad kabisan ang tambalot makikinaw sa limbahan bor sodop ba yun ang pempe DJ Rapiel posiko DJ ka posiko naging kumadya Pladius. Mi Julius Wong Wong, kapisanan DJ Sabah BFM, Peter Gabriel, Silvista Malukun, Patrick Laban. Karuhang awi, kadawa po si kau tapi

Ang Patilambos, pasan man ta di Jose Patilo. Bisa nang tatuang tadaw ko ng DJ Pibuasan no kabar ka sa nang kabar ti tamaday. Sumuli pandad pasan tambalot megal di Julita Magret Lucy Doyo Marejuhan Jose Mindong inay Ross Sugod din ay Malia Sandakan. Charles Lajinon Dato Elizabeth Morris Julius Pansaya Vitus John Moderit Maris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan e Francis Bonio Narumbay Pita Haim M. Suk George Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasi Joachim Kubot e Florita Kinajil Patricia Nicholas Maliaka Winnie Mingkong Gamsatur Mansana Tambalut Sabab FM FB Nagi Magkikinungo Radio Kalansanan ng Alidas ngayon terimo. Amiyan nagi DJ ka, kung si Kota Gayo na kalamus tipasan ko. Boros gusto na sa nang kapiyo isa na hindi pamagunan ka ni Joseph Patilo. Kung si Kota Joseph,

Mentok papelo te kamang hot kahampit kadat it kinayon ando. Romuto langkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dit o kaban gwada ho panamapag jam mayad pirmutan hotline te ka WhatsApp it aso walwalo tolu onam siam apat aso walwalo tolu onam siam apat aso

Longkod Kalidasan sang Pamugulan WHO 150 gisom 300 minit kaparagatan tinan dat sa minggu dopo nga kapangingkuri kasiwatan sumakit mantak nod kawasan kapasyon o alidas.

0: Bambalay tengah makin ngoti pasen da tambalut. Pasen peti lembus manta di saya.
1: Eh DJ, senang kakong. Senang kususong, DJ. Senang kong katanung wala ino nyampai na pagandakanok ino DJ. Pagulo, pamamasunok po di. Dato iwan binidikam, dato medyo mahapin. Senang kususong, nang kong dina. Senang kong kapag yung bakit nakitago ka. Lumanag yung dibagang sagi. Kung siya ko, nakita ang pulang ito naman ako diyan.

0: ungkapan konsekuensi di kembali aja kembali di sidawilu tuh aduh bes kesasar ya sidawili adul malik usabin cagin daerah naon lagi om epetrus ida di kaliun sinsan jimur lo mati johor sinsan ko sasan ko sinsan kemadele yubug menikah garao ko guntam mas nakagon nakigungkat sasan ko sasan ko dinahom isim simbua nagi go kana di maliagong to ah kana di mga iti kaldiyon kumana gidiros tako rin napunan daham kaya no ko sinding di amijan gandilong tanak wago malangkap kadi rin eh di je
1: Ponsi ko kumadia tambalo to ko Jelina Kubit.
2: Hello, kapisanangan dito to. Kapisanangan dito daw kono. Mano ko dag kasiwatan dat sumuli ipasan-pasan jelay ipapongkap ngahil sa Babi FN. Lalabi na kape megal di tampulan di tenu di dat mo marabara siyaw di pasal na dat kulat nga ay sa imati di kulat ta di nanda ay sa at matagkarabaw di nanda to mga gadaw na fiya mahalat tuwawa nga kumodo nga di nanda ay manu ako nagkasiwatan na mamasan kuma di ubog gami bagang sagi amila pindi yalay linamalanday nagidi jalina ay sa umuro umura ko na tagtako kasuli dat mamasan dat unda siya ko nga hindi karait di tulong din nga patay na bagyan na. Irere na kato deje. Pausikaw.
1: Pausikaw kuma di Tamina Tobias. Pinapatan na pasan bitino. Pausikaw Tamina. Irere. Arasyan di dat. Ano rin ang karait di ng kapagulo kay. Ami Marta Gideon kabisanan tatuong. Jimmy Basinao, kumusta na to tuwang tumina ni Jimmy, no kabar? Ay, muli na, nga hiti na gi, bah, kana, kinangot ako sining dito eh. Miniagala sinsing man tadi, dati ujan guys ah, suto nandat, nung karatiko.

0: Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kayo nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamaguna panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontab kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Baham depan nanti jam kau pada misal lima na pada mapat minit. Tata tuang isa pada ya sinding dat kau niku. Montok na kayo, gumo at ang balot di makiunid sinding. Magal kay Eric, kay minuhat nung hara sinding langad kumalahing di ramin masidin. Abay ko na po, haradada ti ilang nga ako si watan tatuang pa na. Manto ko, pagkinoon to ko dat papaulod iti po tabon. Tal ka Eric, ada kaos. Inka nagi kumada kayo hit. Out ay nataliban na tingaran mi na maray tatay ko nataliban na pasan nga kada ko nagi karlogoh da papatad pasan. Amit minanahak tarahian amin pinapailang kasalimbahan mi tilambos da FB am nagi TikTok ponsi ko kumada ko itay sanan. Ako na ti Areta at ngaran ako yung Teresa Iso. Nga pa yung kura po kapanong konsikahan. Mantan sa kodong na kayo. Tarimo dat katangon na hay. Sinding tahuri na po dat kauni ko nga mulong piyad sa pinsodo. Manta di Daniel Ronsoy. Mulong piyad at maging sodo. Toko nga masamak id ginawa. Muntak di tarhian makinawa kaparanghan sinding-sinding tamod katilambo sa kaparanghan sinding maya da radio, maya da RTM click, maya da astro gisam jam kaiso amin susuab. Baham hino ko po damat senong kadapan na senong kapasikan kapiruba to kay kawago dot minggu tiso kalasanan nuna po at buruan to ko ano to kod potus kapisanangan tadaw minggu nagi kompokon minggu. Abarakatan to kono dah da terima mantado LP Rapel Pinus bye bye.

0: Ay, kopibosian. Pakinangawno. Pakinangawno.
1: Sa himbahan, boss, kadasan, Saba, VFF.
2: Naikot kina si Oswaw.
3: Oswaw.
1: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinaw.

Ikaw pivosyan do dong usubab de pre ko nga vi posik posik posik tungag tungag tungag. Oh ngay na da pangusat da tinan, oh ngay na pingkondo kondo, oh ngay na pimbunsiling, oh ngay na da hiking. I say. Oh masik ka sa dia so da dong usubab trabay ni de pre ko nga vi. Tadaw minggo ba om nung kakal ko da pain huvi din om. Huvi na. Ha. Katawadan to minamuhi do mega tamay mo minamuhi ko do kasimban boss kadazan sa BFM pangawang do kinaposikan niya sudah tadaw bahay na dito tadaw do minggu ko padam tahu do buhan do kasisam bah om nung ano iti mundong na tadaw bahay na to no zan dati do gumu kinoma o gumu ikinalaja o gumu isosovon o dasom sa minggu dito di nakatahib om dadi mundong tadaw bay na o mundong ka o mundong no tapi na ko ngabi kan nga o gumu o kavo da tuhun do mundong iba di mundong do modop tu no san no tinan mundong do ano iti mundong do pamumusaw patay au memang do mamusaw ikinalaja ngabi dahi upis patay manodoh do i ano na po ako ko maon di subay i akon ko don kalaja na iso nagi niti kavo da mundong kan ito pinay ko nga be ayon no akon ko kipa may tuhon di mabawas yung kito daw do no ko to ako mundong mundong kan ako mao ko mundong aday no ko mama so ko da mintong do ano iti wayang patay ko in ko day computer tay ko day telepon pio vito vit nga kipa nagi tuhon din ka da mundong bagya pondong da pumusaw do aw mamusaw di itamay mo do to doon daw ikalaja daw nga iho no mintong di do wayang patay ko iko no po mintong pondong da pumusaw eh tabi ko nga iho no motok ko da daw mo subab dit eh dadi bah om kada tumi hambus da mamahis gina po tamay mo no po miyampay do so nga bitang hapasid boss to ko do kada zan iso na pumugunan bagiya ka na han to kawi ho iso na dari pemungunan sa Babi FM kosimban bos kadasan kanau kanau kanau makin ngo hey hey hey kami masyan dong sebab ozo di Richard Bernard Mikil om Alex Mojinggol kada konini ginavo ka atata iho ni ho pagkosoan ginavo na to kaw poka bon ginavo na to kaw do tada bay na no.

Laman na jam ko nung from 2 minutes doon ko sa Vab. It pagunat ako to pinay ko nga may kopi po siya doon ko sa Vab ko ma dia zu o mama so zo mi mi susuy mi solita dito in TikTok nga bay na ko ma dia zu nga vi dito in ako hivan na gibo ko ma dia zu nga vi ang awi dahi dito ya Facebook dan sa Vab FM Mary Chua kopi po siya doon ko sa Vab niya kapaguhuro kopi zo pinapabuzo.com mi daw dahi ho in Facebook dito nogi i Zandi Dolores Asing Timbul Tawaw kopi po siyan Timbul Tawaw Jennifer Lim Mobijon Florita Losobom Damin Gunting Lucilinda Lidwis susubab kami susubab nga bi naposik ko nga bi diti ito di nakauni ko de paguhi hapas do paguhi jam kayo mo tungo po diti no tiya Facebook do sa Babi FM na takaw diti dahil ko nga bi makinungaw Ipol Eric kopi po siyan Ipol Victoria Ang Shalom kopi po siyan Roger Frankeli Jawa Jinam Tiansim Julius Wong Wong Lugay-lugay na naboto ngay bay na lugay-lugay magyum di asi Greg sorry yun ka ba mega tumoy mo tipa mo to do ano iti ngozon bay na kan ya lugay-lugay Maureen Alexius Angelica Ojik Muhammad Yusri Adila Moylin Duinol Jaina Takag kopi mo siya na dong musubab kung ano tayo sa nan katawadan do minamihi tamay mo do kasi mga boss kalazanan tamay mo do uhi na iti in Facebook do Saba BFM patumbos na to kopi mo hustan sunong patu do ano iti asadu na id ako kopi so mo nga sumok na id ginapo kamadi oi se pamuka na ito mga boss pamuhis ginapo mga pay hozo di Sira Gom niti isa dia zo mantan in tuaran in dansi nanti ngomai toko do umoho do in pemahaman nanti no temu tuaran ka di Sira Pitagom niti om hozo di datuk Claudius nang Alex susutonon niya

Geneva ida Kampung Katagayan Tambunan di Tadau Kohimo ka di mohingon pulis uvang keningau Superintendent Erwan Shah Abdul Basir nakataimo o tinimungan disido do luputan diho i pampai konduan ki mulih mong pada taun di kuang hobi jam ko duvo min sosodop paguhi pinapanaw o hang magium di kusay na kagumpit. Panaisukan timpunon na ihan daminidu pagun i nakaundun i kinaisonon kinantakan tu tinabok. No yum i tinantaman om tinan datuhun magigizon kampung id iso huhusap id kampung sukung Tambunan paguhi novit kuma id balay pulis Tambunan. Sangyan na kodimpot id natadon balay pulis Tambunan kapag akaman paimbida pinapanaw do tinimungan ko opisan panizukan kalatan IPD kaningaw. Tinan di na kundun pinatot idhamin pungusapan muntok Zazak Soizuk. Am Soizukon kinantakan tumanod section tahu ISO Duvo kanun kundasaan. Iit paupusan kinungo bago iti tuhod abal, pabuon na Institute Wakaf, Montokotundan, Socioeconomy, Tuhun Ngawi. Apatut mi pahut o kotundan infrastruktur digital, miyampay komuhigan digital. Hingga kan iti abal, inuhod di Jenira Mahin, mantad kaupisan kapabalan ahal do babay no. Pinadatahin na itbos kadazan di Andrew John Goninu, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kapuifosyan.

0: Aswaaw tamay mo.
1: Tapinay ko nga, video ito mga patako namot, damamohis, do ginapot, tukipaditi, iso, kapayahan do, suwang hamin, ipambuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo, kapayahan.

Daba na jam ko to do vami ta dong usubab it paguna ta ko copy mo siyan do dong usubab gumana do toin sanan den nam ko na pa ko na pa makina ngaw da kasi ban ta ko diti mama so do ano iti magi bobos miyan pa ila kinovangan nga vi na ti TikTok na saba VFM mega di as EMM i Raisa Elias nagi strawberry jam imuringkat iyakal may nimlosyon nagi mo po isan di Dolores pang adetin nagi pagat nga video ano iti mi boss iti TikTok na sa Babi FM mega di N Sabrina sanghuni paing kalaja day ho ed putra jaya ka di opod taon hobi na no paing kalaja day ho iho no kauhi do insanson taon ka to iho no akon ko niti akon ko pagon no iya tikit do kapal kabagya tapat na bagya ka niya sa mono may i aw apagon no hogo do tikit po nga aw bago kontok di timpu do iho no kan niya dadi ingka na iho ansana isanta daw o ko tun iya itya iho no hogo do tikit sabi na kung sa tikit na kapal iti mantok ato pinayit ako nga vi di ano iti muhi dati dahil pagunta ko na sabah

Kopi pasian ke Madia Zunga Vito Pinay dari TE detik dari TE itia Facebook dan Sabah VFM temoy mana pa alam mai ngavi dari TE magi bobos magi pasan-pasan ngavi tadan ke Madia Zunga cerita Margaret Moilin Duinol kopi pasian ada dong Suva bi Paul Eric mana ngavi ti apa imo ko pa di aku pengavi nang ai tengan kyo. Nombo ko na nga bila titi tapi naik ko nga bi. Kiba tahu nga padam tahu pasang da mata mama sa da pain tanu diti. Mega na ko jadi morin kinjau kopi bosian. Sabin kangut. I Josie Mindong. Ni na po tamay mo na pangabi diti Facebook. Da Sabah BFM nga bidite ang alamay mega tamay mo magi bobos magi ambahut Charles Loginon mabay hambay Patrick Janius majakoy misa magi Quirianus Lucas James George Jaina Takag Dolphy the Doll Melkio Miziol Christina Mary na dahil nga bi Robert Berto Elizabeth Beth Pivosian na kazo kumadil Stephen Lojoyo Joseph Ginoli Supini Jakat Rokia Abdullah Nancy Lian nah kopi pasian kemudian suang api tepi naik ya kan o timi hambus pemohis ginapo dahi da kasimpaan toko diti kau niku pipio hozo do kapabago diti mega tamay mo hozo man tadi isai dati ti pipio diti Peter GPU Madius Joponi and Nathan Xavier Sikuat nah hozo kapabago di Nathan Xavier Peter GPU diti mega ko hoso ko mo iso na ulit iti bahom ka no kinungo to ko hoso di Peter GPU ipunganan do ama ka kusimpaan bos ka da san be good kanaw kanaw kanaw makinangaw.

0: Laban na jam, sa mga jam, katuto nga para mong 4 minuto ang suvabid. Pagunat ako, tabi na ikong ngabi panakan, hozo. Magkita mo yung mga timpo na panakan, hozo. Dali, kapasa, do. Papa, niti. Papa, buzo, do, paso, niya, zo. Panelifon ko na, right, konti. Ako po nga, pahamuso, kapahay, do, paso, nga, video, zo. Iamama, i, mega tamay mo, dati, it, WhatsApp the Saba VFM. Kapag huwag na pa dito nga ilusi do yaw, kapag pa siya nung suva do tadaw do minggu kadi ilusi dito mamason. Kuma di Julta Margaret, Helen Young, Alicia Lilim, Lucia Bibi, Florence Boyjo, Florita Kinajil, Rosugo Demiliagom, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Makakoysun, Marius Marudim, Joseph Botilo, Adul Malik, Charles Loginon, Makaliun, kampay na nga biyaw na nga ait ka yung may pason tabi ta daw minggu dahil yung zoom pimpasan kadi lucido yung bahom tayo mo pahit pamahaban kopi mo siyan sa Babi FM
1: kopi mo siyan ng suwab yawit ng tinay
0: na Petrus nakasamta rin na itambunan di kasadap kaniya.

0: teladan umat Yahweh tapi naik sinangan suaman om memasan menegi di umani tempulan umani yagang Nusia Bibi Judith i Rose menegi i Miliagom nasendakan i Yusuf Patilu mayok men so tem ngay makikinang tanaw minggu mena sinangan mga sambayang mga yalan sapat ng sambayang sa awan na mena tsakan na pinay
1: katuhanan Petrus din ako na
0: okay maanak ko pa
1: na nakasam na ginahid tabunan ka om ako na po di iminsadap ko niya mga minsu subab tanaw di ba na nakasam my god binasi niti pinapasagit na magunan na tako ka ni sandong pa doon sa manu da aduk na pamay ako po minute pamahaba na sumusut sa Babi FM Kopi Boss yan.
2: Hello Kopi Boss yan day dia o digibin naikot binasi naikot o suaw
1: na naikot binasi om nakasam day day ponong da papar
2: nakayasam nga o amaya sa po di gas.
1: Oh, di gas nga. Kasosogit po bagya ka ni.
2: Kasosogit po ni Kotinasu. O mahasu na di bago ti.
1: Ay, pa di bago. Mamay na pambusa, ay pambusa no.
2: Pagupo, kumadiyaw, mempay po ganakano.
1: Taudan.
2: Nagana po. Nga vidigi day no, hansan nga vidahida sa pangkalajya. Kumara tambahot ko dai dosap ni gadi kim rim timpuk pusia bibi John Tati Joana Miadin Alicia Maitim Julilim Noni Inggang Juita Judi tembagana Kanzo Patricia Nicholas Vincent Anus tembagana Kanzo dari Seramban dan Sandri Dasko Biti Meka Mujunto, Julia Nenong, Michelle Maiko, Brinda Nandewensen, Bani Jatoni, yang pegenekan jo, Juliana Ujang, Lorencia Bakal, Nancy Tai, Rita Semuil, Stella Amandus, Mary Medalus, Nasya Martin, Suini Undoy, ngabi daki nganda igi somzi, pengen pai, kono ngabi dino. Pasal no kutabian tadao minggu, tabi pibasan kumadiozo ang sanay das tukaw tamay mo balakatan tukaw daday sabat ino katuhadan ni Jibin
1: katuhadan din na ka na
2: oo
1: kami kadiflora kunus mantad kogopon papar mamason kapipos yan dodong sabab ang tabi basan ang sanay das tamay mo kumadatoyin sanan tabi na iku din nabon na po omboysan magahong ngabi om tanako ngabi kadi flora kunos diti sa Babi FM kopi posyan
3: kopi posyan diti yaw JJ dapat
1: ba oke
3: okay. Video kopi koko tupan po ikaw na bang why no ay JJ
1: om ano iti nakasam na di babas iti tapi piumanan oi se
3: si asasa nang magini pamumusavan tu sogit-sogit. Kibari na masama-sama daw na sogit ka niya.
1: Ato po. Mamay na pambusa.
3: Ba. Kami pagho, kumapahay diya, wang pagkanakan, no, da, habi pa din na, no, da, kapagisyan sa minggu. Inka, nagyo na pagkanakan ko sundi. Grabe tanako. Da, kapagisyan sa minggu. Kumain nagyo di, diya ka, kudo, yung kampung mang, nga, nakaugadi dati siho sambayang di jadi ko nga nakaugadi dati nga pengongong dati at na kopi pasiyan do talaw minggu pibabasan ni Diyos Ukyo kumaan na gede kawan ko do penong mang na giti kawan-kawan nga bihay hood tamu do penong hood penong mang do kopi pasiyan no eh hopi po di Malaka Bianis kopi pasiyan na talaw minggu Malaka Bianis kumade Luz, kumade Maliaka Jolis, nunggo ko no bay no. Ano po hidas nga ngoy ka makinamay talapi hug kiki kang kunyaw di. Wood, siya siti koblik, siya siti awasi.

0: mati maleka dolis anak nga biotuat. Aw na ti hitas ya hunti nga vaksin no ginapo. So ya vi makinngo do pangan kadusano mo nikin tadaw. No kapirusian tadaw minggu om kumani gede ede Australia det kapirusian tadaw minggu. Ansan sudah do kamay mo no tuan no makan no diaw. Ingka ka na ti Jeje.
1: Katuhanan mo liya ka.
0: May gano po.
1: Ano na ka na? Na, dali na ayit nga VOPP o di sasaw may do moho de pamahaban to ko diti nambo ko na di na mega di i Emilia om nagi i Zandi Doris ba om gumo kinabangan mag game nyo makuha po nga tapinay ko nga vi kano kinong ato ko i hazo i pinungkap nyo kumarinungkapan nga vi nyo hansan sa kanong kanong kanong kanong kanong

0: Tapay na, jam ko to apat ko po ng pahumin nilang sa Fabi. Pagunot ako, tapinay ko nga, Fi. Sa Fabi FM, kapi po siyan.
1: Kapi ba siyan, nagigidaw, Ben?
0: Kapi ba siyan, kumadaw, Nay?
1: Aw, yung mong kisan, Ben. Ongo, kung kapi mong kap, lugom. Iti, doon na lang masingati, naliyo. Saan na mundog na mga hing.
0: Mamay na yun, Nay, pamusan na.
1: Ang makatawad na may pag-uho ko ma, padediyawan pag-anakan ng abi. Mapapabuzuso pa nila, tutungkap na kumang abi din sa anak, may gali rita, dalagang tawawan saan na lada papasi, kano din na anak. Nagyari gili dyan, iti, ikampang sugod, pag-anakan nga wala kapinay ko na ilumbo, no? Pag-abi ang kapinay ko, hansaan wala na paingong. O kape ba siya? Ano pa ko na umingo? O may galagili niso? O lehebalay police na labuan? O pag-anakan daw, hansaan wala na? Awasi, kung wala na ino, ano na? Bahaliyo, o may galagili sali abot? O sabo daw, eh, Dr. Emelina, ang pag-anakan daw. Ano na ba dyan sa sali, hayin ko na ang mga kagulabal. O may ganang gini iron din, no, dahil black police simple na, ang pag-anakan daw, hansan na nababasi, kano na. O masan ko, gabi din, o nungo ko yung lucido yung awa, pa yung lucido yung dami ng kaprago, katawan na no si, ang itati bibili. Dahil lumuno pa nga bi, ako ni ano na bangay nga bi, santop nga pwede mong kaplago na tabay mo nga ang nahusian kung nasiya sa di kasalop nga katawalan nga pwede ito na uligin na ako pahiban kito i Petrus na ilamunan katawalan Petrus ang mga nasabayang nga biyan doon nasabayang Diyos o mga may pakasali ni Diyon matiro to talaw talaw na sa talaw luin mo na po ikibala pang kapan ng Diyos o nung lamampayampay na ay ton daw, amiga na gini, malyaka, malyadi, tawanan, malyaka, awalawa, kalibay no, napasik. So, nakapag-hukom, nakatayin, so, kalibay no, namanong katiyaw, nansan ko na, no, ababasit, ako daw na, tiyuntok ko daw, naman, no, amiga na gini, Trisha, Mami Lipito, amiga na Evelyn, magubo, pala ti, nagya ko ako ay nga hansan doon ako kukwazan po ito kung bago na sumayta daw pagso pagkay kawin ko iyo doon nga sabi nga pwede nga ako pagkabihiban no magahong ko tahong ko pinsan ko na dahi tingkang pong sugod minumbo no pwede ho nga nga bi pinsan ko dahi tingkang pong nga hansan doon na nga babasi ko na nga bi ang katawalan ko nga bilo diyo doon na sa obya bi ko. Umiin na dati ay jijibin katawalan na ginalit niya ang tumapaya pa ito na pa niya na po. Magya ko ay kuhulibay ng mampaya pa ito na po niya ang katawalan na gigina. Umiin na dati ay jijibin katawalan.
0: Katawalan ni Nay, din ako no.
1: Oh, may naka nagisiyaw.
0: Kumangabi dahil kinabangan ngabi dahil ito Facebook na Sabah VFM Rosalie Eling, Robert C. Panal, Sabinus Gabu, Lucia Anthony, Wong Vitalis Balok, Azlina Nineng, Peter Ngor, Mamay Tamuhok, Lucilinda Lidius, Muhammad Rizwan, David Lanjuat, Maria Juhan Chowdon, Mary Ann, Datu Elizabeth Morris, Philip Maling, Awangko Bahrin, nagi susubay po, mga di Rachel Lim, nagi ako pa nangahayat nga bingan kya, Florence Boyjol, Adam Gontusan, Lucilinda Emily Valerie, Jaina Takag, Duay Lugay, na katawadan to she kung nga biditi i Viron Ivy agumo po ako nga bi niti abi mga itingan niya zo kano kinangot ako ho zoy pong kapon niya zo kumarino kapan nga video zo kano kano kano mo kinangaw VFM V good.